samedi waye nak yalla tiaxlen di natou sen pass pass fan la tollu bis yi nga xamanteni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko bu ñu songé geej ge duñ fa fekk dara ludul ay ben ni jeena ki ñaar ak ñett ba ko napp dal danaka sax do am ndawal ko yobbu sa kër waye bobu yalla ngi natou sen pass pass waye samedi biñ len di téré mom jeen yi dañuy fess del ci tefess gi ba so len napp do am ben choono ngay dem ba sax jeen yi dañuy mur ndox mi do xawa gis ndox mi ndax jeen yu bari ay bobu yalla mu ngi natou sen pass pass waye ñi ca topone ndigelu yenente yalla Dawud ñom de don nen téré ñi topul won ndigal nax ñi ne wuñu wona nap ci bisu samedi waye nak terelon nañu ay pexete modi don nañu gas ci tefesu geej gi ay pax yu xoot yo xamanteni jeen yi su samedi joté ndax ni mën na len xëc ba ci pax yoyu mu duggal len ci te bu boba dootu ñu mëna té genn su ko défé bu dimanche joté buñu ñëwé rek fekk fa jeen ye nak jël len lolu nak yëneent yalla Dawud don na len ko téré ne len nak ak nap la mom dal fasiy day maté du maté bu ko jox sa loxo comme yalla téré na rek yeen samedi bi bu len ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara waye amna ci mbolo mu nga xamanteni ñoom dañu téré ñañu téré te ñoom de dañu mujj sax gaday len dem wuti seen benen dekk dekk fa ngir jeppi len ak mere len ndax nit ki su fekkenteni da ngay and ak mom wala mu nekk sa mbokk di def lo xamne yalla geureumuko yenente bi geureumuko yow ci sa bop geureumuloko nga téré ko téré mu te soko daggé yalla dula ci condamné wa motax so demé ci lakh deuri muy wax né daganul ci julit bi muy and ak kacior wa daganul ci julit bi muy and ak kacior ndax dañuy bañ kacior ga nek ci waja royat ci xaritam te bu fekke da nga nek ku bax di and ak ku bon so deful attention boy dug ci bon nga sax du ko yek motax ñu ne dagnul ci ben julit muy mere moromu julitam lu upp ñetti fan nit ki mën ngeen mero ben fan ñaari fan ñett fan waye nak ñetti fan yoyu waru ko upp waaw lolu mom yenente bi daf ko téré ne julit ak julit waru ñoom mere merewante lu upp ñetti fan kon su fekente ne da nga mere sa mbokk julit fexel ba bamu bañe jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayyumasnain jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al akhar kana sabiqahu ila al janna ñaar buñu xulo ke ñeuk joxe loxo ne balma yalla neena ko koy jitu aljana wante nak ñu ne bu fekke ki nga jotel merok mom dafa nek kacior te la tax ngeen joté ci lu muy def lu bon la lolo tax ngeen joté yenente bi neena nak koku bu la nexé sax nga dag ko bañ ko xamati waaw man ngeen baña bokku sax keur wala ngeen bokku rew ko mané gaday gaday ko waaw illa an yakuna fasiqan mu de kacior nak mom bu la nexé nga tong ko dogok mom aduna ak alakhirah waye budul kacior rek daganul motax kon wa dekk bi mere won nen ñi ndax dañu genn top lolo taxone ñom ñu dem ber sen benen dekk dekk fa yent yalla Dawud tere len nap gi ñu bañ diko def ne dal ñom yag nañ ko def te gisunu yalla wacce benn mbugal ci ñom kon dafa melni tere bi dal e ñom bokku ñu ci wala niñ koy doxale dal yalla and na ci fek bobu innama numli lahum li yasdadu isman yalla daf len di xaar rek pour seen bakkar gëna bari
te itam bu wacce mbugalam ken bañ ko ci ay yad mom yalla motax ba yonent yalla daawuda deme batay ci tere gi ni ko don jappale itam bañu deme batay ci tere gi ba beru yalla nak neena wacce na sama mbugal ci ko rebb ku len yonent yalla daawuda rebb ak rebb guma len rebb man yalla jeppi guma len jeppi motax ñoom de jeppi na len do soppi len ay golo motax wa dekk bobu nga xamanteni do len nap bisu samedi bobu ba len yalla jeppe daf len soppi ay golo ñu nek nak ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nek golo njabot du ko wër soxna yaak doom yaak ñepp nek ay golo nonu la len yalla masxo mom la alquran wax ni lu'ina allazina kafaru min bani israila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun melni rubb bobu nga xamanteni yalla rubb nako xet wowu di xetu yonent yalla daud ba soppi len ay golo dafa ne tisu reey ci dekk ba dafa ne itam tisu reey ci nit ña ndax ña beru won delu sinen fekk sen mbokk yoyu doon nopp bisu samedi bobu ñom de nek nañu ay golo ñu tim len nak di len yedd nan len li de yene ko tek sen bop ndax yalla tere na len yonent yalla daawuda tere na len ñun tam tere nañ len ngeen lank rek fetterlu mom de xamna ne yalla mom bu la tere nga bañ lum yag yag itam rek dang ko gis mu melni falamma atwa amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in yalla neena ba nga xamanteni dem nen ba jeegi dayo nak ci lañ len tere won di nap rek te faletuñ ci dara neena ñun yalla wax nen ne len nek len ay golo waaw ko defé nak ci ngeen di yéssé nak li ngeen doon da ngeen dem ba yéss nit ñi nga xamanteni kenn du len considéréti ne yeen ci nit ñi ngeen bokk ñu nek nak ay golo yay ñew fekk borom kër go xamanteni golo la nga koy yedd muy yëngal bopam waaw di wone ni reccu na waye bobu nak fekk reccu wess na xamna ni nak ci jamono bi ñu tollu ci barke Muhammad sallallahu alaihi wasallam ak ciofelu yalla ci mom taxna yalla duñu soppi golo mukk waye nak kep ku genn aduna fekkon la toplo ndigalu yalla toplo ndigalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam su boba itam da nga reccu ni golo yi reccu won mo melni benen yalla masxo ñu nek ay golo dundatu ci kaw suuf lu upp ñetti fan lu dundat ci kaw suuf yalla raxas len manam ñom ñepp yalla jël sen bakkan motax golo yoyu ben dundatu ci ñom ñepp dañu dé waaw bi len yalla masxo dal ñetti fan lu am ci kaw suuf dal di faatu mu melni nit ñoñu nit ñu perte lañu ndax yalla mbugal na len fi ci aduna te modi maskhuna len def len ay golo ci bu ëllëgé yowmal xiyam itam yalla dana len mbugal mu melni kon ñaari mbugal yu metti dana len dal ko ñu gis ne mbokk yi dal ay nit suñu dé and ngir yalla dañuy waxante dëgg ba bu ëllëgé itam bu ñu taxawé ci kanamu yalla ña doon wax dëgg ga ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom waaye nag diw mii duma ko wax dëgg ndax dama ko rus wala diw mii duma ko wax dëgg ndax dama am complexam kooku jaaduwul dëggu yàlla gi dal ku mu dal ci koom rek wax ko yonent bi nee na sil man qataaka wa axsin ila man asaa ilayk wa qul ilxaq walaw ala bi nafsik yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk nee na itam
ku jëflante ak yow jëflante gu ñaaw na nga jëflante ak mom jëflante bu rafet mu ne wante nak del wax deug donte deug gogu ngay wax da fay dal ci sa kaw kon nit mom e bëggul gënuta bëgg manam bopum la gëna bëgg kon nak deug bu dalé sa kaw nga nanguko bu dalé ci kaw keneen itam nanguko té itam bu féké yalla rek ngay waxal nga waxal yalla deugëm gogu motax li tax nak yalla alak len modi kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun yalla nena li tax nak ma alak len ba alagalé sax ña jappone sen njambur nga xamné ñom sax napi wuñu won wayé dañu togon rek té dawuñu téré duñu wax dara luddul dañu tok japp sen njambur yalla nena ñoñu bokku nen ci alkandeba defna len ay golo lutax ñuy tok di nopi nañu wax nit dal su gisé lo xamné yalla gëremuko yenente bi gëremuko bum ci japp njamburam na wax man ra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu aliman yalla nena yenente bi sallallahu alaihi wasallam nena kep ko xamanteni gis na ci yeen lu jaadul bu ko mëne dindi ci loxom nako def su fekke munu ko ci loxom bu ko mëne ci lamiñam nako def su fekke nak munu ko ci lamiñam dem na batay mu metti lu ko ci xolam de moy le wa dekk ba defon bañu demé bu mënu tuñ ci daré dañu gaday nak dem ci benen dekk tofa mo ne ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim yalla neena ñi nga xamanteni weddi nañu ma metti itam samay kemtane ki samay ndigal di fenlo samay yonent neena ñoñu nak ñom rek ñoy yayo safaru jahim yalla ñu ci yalla musal mo melni nak mom yonent yalla daawud alayhi salam amat na itam benen mbir mu ko dal ci atem ndax amna ñaar ñu jotté bi ñu ñëwé ci mom kenn ki daf ko wax ne ko man day ki daf ma togn ndax dafa jël ay nagam ak ay xaram duggal ko ci sama tool ñu lek nak lama jottona bay mais ñent may yépp lek nañ ko amna ñu né tool ba nak ay garabu raisin la woon xari dal di ñew ak nak yi lek meññent ba mu jax tak legi nak dama ñew pour nga atté ñu nak ci sharia bi nga xamanteni mom la yalla teural waji dal togn na ma ah waji li itam d'accord ci ne mom moko togn ndax mu jël aw nagam dugul ko ci tolam mu lek meññentam yenent yalla daoud daldi wax ne kon yow borom tol bi jeulal nagu waji bolek sa tol bi len até nonou ba ñu genn biñu genné nak bobu yenent yalla sulayman mu ngi nek xalé bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñett biñu ko rombé daf len laaj ne len sama papa naka la até mbir mi ñé ko a mom de dafa wax né borom nak yi né jël nagam yi jox ko borom tol bi nax é lolu mom moy atté bi enté yalla daoud né len ah nañu déllu wat nak ci goor gi mu sétat atté bi mu def ko itam ci yar ak téggin bu ma sëkk mom yonent yalla daoud mom yonent yalla sulayman nax yonent yalla sulayman yent yalla daoud mom moko jur mu nek xale bu ndaw tollu ci fukki atam ak ñett fekke na xew xew bi bam ko fekke itam am na ci gis gis biñu delu se ci gor gi mu ko papa atté bi nak dama bëgg ñu setlu wat ko mu ko man dal ni ma gisé su fekkonté né é jox nga ma ndigal man dal nenen la gisé ludul ni yent yalla daoud ne ko waw kon nga indi sa gis gis ndax mom xel
pousse bu reer la mak dana ko for gone itam dana ko for kon andil yow itam si gis gis muniko ngay jël nak wi nak yi ngay jël nga jox ko borom tol bi su ko defé mu yobbu nak yi di len sam di jeriño mew mi ak soow mi lu juru itam mom mom mom su ko defé nak légui borom nak yi mom daldi dem ci tol ba diko topoto wat di arroser di topoto tol bi ba mu meñni comme namu ko fekke won da nga xamanteni meññent mom fa fekkon meññent mu tol nonu delusina su boba nak borom tol bi ñew jëlat tolam borom nak bi borom nak yi demat jël mom itam ay nagam muné ko dal papa lool la gissé comme atté muné ko atté bobu nak mom mo gëna juk mom mo gëna sel muné kon nañ ko doxalé nonu kon yow borom nak yi ah da ngay jël sa nak yi nga jox ko borom tol bi su ko défé mom mu dem e yoré nak yi di jëfëndiku ci soow mi bu ko nexé jaay bu ko nexé naan mo xam lu ko nex def ko ci di jëfëndiko itam leen bi ndax xari lu ci am ci walu leen itam mën nako jëfëndiko di jëfëndiko itam e jur gu ci am itam luñu jur ci ak mom rek mom mom mom ba kérok itam e ngay arroser tol bi ba mu delu ci melokan won ko fekke won nonu le yonent yalla Suleyman atté bu jubé non wayé nak wax ni atté yonent yalla Daoud ko yalla condamné wuko ci ndax itam dafa atté rek kemtalayu ak farlo e hikma bi nga xamanteni nak yalla jox nako

lumu am rek man nako tek ci kaw tapis bobu wax ne ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontuk ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax ne ne itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit téléphone di jëlé wax di la ko yob diko jëlé Sénégal yob ko Amérique wala mu jëlé ko Sénégal yob ko Makka non la ngelaw yi daan jëlé wax yi ci barab yu sori diko ëndil yonent yalla Sulayman alayhi salam ñu né Sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour wowo nak ay xorondom yi kesse ño fa fess xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen duggu ci seen biir kër yi bala Sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yeb ndax yalla daf ko may katan ndeke Sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nen ko wax bi ba ci mom bi Sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam samay ñaari wayjur kon nit ki fi Sulayman nga fi wané né nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barké wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla Sulayman dafa ñew ba ci xur wi xorondom yi dekke xorondom bi di wax nak dekkandom ngi nan len daw len gaaw ngeen duggu ci seen biir kër yi bala Sulayman ak sek dolem dana len jogatte du ko yek Sulayman degg wax bi daldi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi Sulayman daldi koy lacc ne ko yow xorondom bi hal sami'tum anni zalim mu ne ko ndax da nga degg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xorondom yi nan len duggu len ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di lacc ndax man togn kat la wala ko mandu la ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggu len ci bir bala len Sulayman di jogatte du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggu len udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun mu ne ko xana deglu la yash'urun ji yow jappé wu mala togn kat da nga am doole jo xamanteni meun nga ñoo deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow burgu manu nga do togn mu ne ko jublu ma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais meun nañu joggaté seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jifé ko ko ëppalé diko ñé
dem ba am faiblesse am mu ne ko nak

kuma nak sama mbok yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yakal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg mu ne ko ma aradtu hatma an-nufus wa inma aradtu hatma al-qulub mu ne ko sen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolu dana tax dootu ñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis fi ko xamanteni yalla daf koy dimbalé lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ya mu gis tax mu nekk lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lolou day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu warta def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Suleyman du dara waaw jaamu yalla fep ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te buñu gisé li Suleyman am mën nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Suleyman dadi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Suleyman dadi wax ak mom ne ko i'idhini mu ne ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol bi xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mu ne ko ndax xam nga yow Suleyman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Suleyman ne ko dedet xawmako won de mu ne ko dawa jarahata qalbihi mu ne ko xolam ak bëgg aduna daf ca nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak sopp boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Suleyman ne ko eskay xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Suleyman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Suleyman mu ne ko dedet mu ne ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Suleyman mu ne ko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ay bi xol amulo kañan amulo reuy amulo rambaaj ay bi xol yep yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé la Suleyman mu ne ko benen bi ci itam lila yalla jox yep ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mu di xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tegalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngoro ko yitel ak alal mané ko kon nak sa deun bu muccu ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé la Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraja yemi may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim muneko Suleyman muneko labbayk muneko atadri lima sakhara Allahu laka ar-rih muneko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fu beug dem ngelaw yobula ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delusi muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun
yalla daf la bëgg won na le aduna lepp ngelawé kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man ngay yegg ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jëlé itam def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la bëgg won ne la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy li la yalla digël nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaru ta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ne ko jappone ñepp gis nañ la ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw bi mu waxé li nak Sulayman daldi mu daldi yému ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax né rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sante di la gëreum ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak sama ñaari wayjur wante mbokki gis ne ne yonenti yalla Sulayman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol ci ay xéeti may yo xamanteni ken munu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy war am katan yu doy war yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy war lañuy am doole ñom jinne yoyu yalla tagatalon na jinne yoyu yep yalla tagatalon nako Sulayman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Sulayman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Sulayman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni wala qad fatanna Sulayman wa alqayna ala kursiyihi jasadan summa anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Sulayman jëlon nañu itam ben yaram sanni ko ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sell ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nanok jëf yu tuuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni gëstu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yonent yalla Sulayman alayhi salam dafa amone ben dom joju nak yonent yalla Sulayman beug ko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Sulayman joge domam ji man na continuer donu ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim ki Sulayman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donu Sulayman kérok Sulayman
ba mu démé ba ndortam ñaaw da fay jël domam joju denku ko niir yi lax ko ci kaw niir yi fala ko lax pour jinné yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Suleyman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Suleyman ak domam bi ak itam jinné yi nga xamanteni ragal fitna Suleyman tax nañu bëgg sakal pexé domam ak fako Suleyman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit Pardia

luy walu ñanaaw dajé naño ko hudhud neko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bimu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekkante ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hudhud bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hudhud wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hudhud wax Suleyman neko ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min sabain bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun alla yasjudu lillahi allazi yukhriju al-khab'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim hudhud neko dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour bu ñuy wax Balqis yorna nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy la xewal ye di bari yeb santna kenen kudul yalla jaamu na kenen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xereum bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo don bour ba lettre ba accès ci mom wax na ne lettre bu tedd bu mag bu am ngeneel jot nako ñu wax ci ne innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonent yalla Suleyman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nen ci bour bu jigen bobu di Balqis li ñuy tuddé diiso ndax bour la won bo xamanteni neena
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom sokko def liñuy wax nan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi njub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mu am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lum len wax daf na len bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam budé yonent la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok bamou démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yabalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yonent yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak khalis yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ne ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gatché rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxone ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khayrun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gu reey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax munelen li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra zalik wa laysatid dunya min hajati li anna allaha ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma munelen yen dal ay niti pokere ngene ak niti epplante alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna lulul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defuma ak nen aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja ilayhim bil hadiya dello watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlawumako wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun muné demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuup si fi ci sama kanam dana fabu mak sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan guñ ñu mëna dekko te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax muné falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulaymana wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bi malikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ca balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ci ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolu ba nopi ci la balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekku ko su boba danen am gacci gu reey kon nak li fi ses modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk bi muluki qawmi hatta anzura ma amruk wa ma tad'u ilayhi min dinik balqis dadi yonne nak ben ndaw ne ko demal ci sulayman nga wax yonent yalla sulayman nga wax ko ne ko ñu ngey ñew ne ko dal ñu ngey ñew lepp luma am ci bur lepp luma am ci njabot dana and ak ñom ñew ba ci mom set si lan la yor ak lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenent yalla sulayman alayhi salam bandaw la accès ci mom wax nako liko balqis wax motax mu tok di xaar balqis yalla dogal balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina niñu ko decorer yemina ci rafetay

dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfet bi ya ko mom lew na la dom mo xamné mom bu fekkentene Balqis ñew na bu toubé chezam bele dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam do aduna gis gisam itam du chez ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo ëpp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ni hudhud bi mu ñëwé don ko wax na chez ba mel néna rafeta wi chez ba daf koy yem waaw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu bëggon nak gis chez bi lu jitu muy Balqis di aksi ci dëkk bi amna ñeneen ñu wax ni dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni yalla amnako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni yalla joxnako Suleyman

lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñune ñun de ismullahi alazam lañuy yégué suñu atté ba ngon jot rek ismullahi alazam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yég ci kaw wanti Qatada neena defuñu fa wèr yalla natou len ci ndaw sos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di harot ak marot te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sakku waye ndaw si li la len wax biñu bañé ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñëwé ëndalena dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer ne len dal su ngeen bëggé dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla neena ku ray nit neena nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm nit mom bo xasse reey julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyef ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khaba'ith ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyef la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané daal di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju len gis ba len waji gisé nak ñu ragal waji bolé len ñu daal di kar waji daal di koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit kon buñ ne sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte fi deug la ndax japon ne ne moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mag amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ ne ndaw si sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara njaalo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw si daf len nax biñu koy sakku ndaw si daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen mëna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw si ku fukkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yegg di dem ci ko asaman lu ci ismullahi alazam lañuy yegge te ismullahi alazam dafa diis kenn du lako jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenko ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow jooma gulo bëgg andi yermane yalla koku mom ak tayef la watax mu ne ko ayna rahmatullahi ana yermane yalla tenko ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla maskhu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si
bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soso nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legi nak bi jant soy ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picc mu ñu xep ndox ba laap ya toy mu peut petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yonent yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yonent yalla Idris du dara ludul ne gis neen ne yonent yalla Idris ben nit la wante li ni ay jëfëm yu baax doon yéggé di dem ci ko asaman ñoom gis nañu ko gis neen ne nit ko baax la ko xamanteni amna ay grat yu reuy ci yalla nax wax neen ni rew ma mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yek ci mom ci ay jëf yu baax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xamne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu neko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'il khalq fashfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolu Idris alayhi salam neko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu ñeegël ndax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak légui kon ñaar la leen di tégal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tan lo na leen bayi leen ba yowmal khiyam ma boole leen ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne leen harota ak marota bama leen yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni leen ma moye jël leen duggal leen safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencer légui di leen mbugal ba kérok yowmal khiyam su yom bu aduna bi tuké nak ma jéggal leen bal leen te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural leen ñom nak bi len Idris alayhi salam waxe li dañ na ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yamal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaika wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci babil nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna benn nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wante leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibar ñoo doon jangal nit ñi ak njibar ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla dadi tuddu yalla wax la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw yalla yebal nako de mom de ñewuna ñu ne ah kon de legi suñu mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalé mbugal ba biñu yonne yonent bi ñom japp ne ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax di waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu mbugal jeex na
kon nga xamne kon ñaari malaika yoyu wax na ne bu fekente ni dox nga ba dajje ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar niñ la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal danen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baxul day takala digënté doom ak wayjur day takala itam digënté jabar ak jëkkeur kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal danen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi ginnaw jëm ko wax ne ne lolu moy ngëm yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj né la lo gis so né gis na benen lumière bu joggé ci sama saw mi daldi naw jëm ko ñu né kon lool mo doon Suleiman dem na légui nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so né itam gis na saxar su génné ci saw mi daldi duggu ci sama biiri nopp mu né kon nak loolu mom moy ak ngëmadik yalla loolu moy ak kéfer légui nak ap yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar danen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar danen la ko mëna danen la ko jangal sax njibar mën nga ci def lu nek nit ñi sax mën nañu dem ba yaakar ne ap yonent nga ndek ak njibar rek ka yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ap jibar kat dal du mëna taxé mukk ndax ak yéfer la ab jibar kat ab yefer la du meuna taxe mukk lol la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëgguko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ci duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolo taxone yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam di waxne moy tindiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yenen tibi waxna ne yalla neena ngeen moy tindiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di gignal ne aduna mo gëna nek jibar kat fofu Harut ak Marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yépp kon nak Harut ak Marut ñoo fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé ñu moytu itam aduna bu baax ci xétu jibar yi nga xamanteni mu ñu koy ëndil wax na né nit ñi xamé guñu ba tay digënté jibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ né mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko défé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yeen nit ñi ci jamonoom loolu kenn du ko tuddé
njibar ken du ko tudé karama mais mu'jiza len koy tudé mudi miracle sudé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di lab sax ci lab di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibar kat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko kharqul aada mu nek ay kharbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yem ñep boku gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def koku bu defé lu yem nit ñi itam lañu japp ne lamu def lañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekenteni lamuy def yem na nit ñi lol nax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu respectewul julli respectewul wor mu ngay nan sangal mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna ëndir rek jappé ko ak njibar wanté du karama du mu'jiza nax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salté lay jogé wanté nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay jogé ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diiné di jëfëndiko seen diiné niko yalla santané ak niko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam santané mu melni kon takalel nen ñu digënté njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokkuñu séti pétaw kat mo leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena cipp ko xamanteni du moyu nga alquran ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena nak dana la baye shaytané nak mudi sa kilif waw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël shaytané muy nek kilifa motax yalla jeppi na jibar kat rebb nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi danañu ko tuubal danañu

yalla jël na exemple ci ñaari jigen ñu andon ak ay yonent yu bax kenn ki di jigen ja andon ak yonent yalla Nuh ka ci dess di jigen ja andon ak yonent yalla Lot neena ñaari jigen ñoñu ñaari jigen ñu bon len ndax yalla neena dañu nekkon don andak sama ñaari jam yu yiw neena waye dañ leena wor trahir len neena itam yalla neena ñoñu ëlëk yowmal khiyam dana len duggal safara boole len nak ñu melni fir'aun ñu andu duggu safara ma toroxal len mbugal len mine waw lutax ñaari jigen ñi nek jigen ñu bon gis nga jigen ji andu nak yonent yalla Nuh xam nga yonent yalla Nuh ku yagg ci ay nitam la di len wo wax ne neduna nak ñom jinni at bañu démé ba amuñ ci mom ben pexé dañ né nañ ko may jabar pour gën ko mën djéku nañ ko may jabar pour gën ko mën djéku jabar joju ñuko may nak xétu ciay ciay gu nek jëflanté nako yonent yalla Nuh pour ay nonam mëna jot ci mom far yalla musul ko ñom nak amon nañu dom buñuy wax Kanaan motax bi nga xamanteni yonent yalla Nuh alayhi salam wote na ba tay ci wotem te yalla ne ko defaral gal mu defar gal wara jël ñeko gëm andak mom andak ñom dugg ci gal gi ñeko gëmul mu bayyi len ndax ñoñu yalla daf len di alak ndax sobi len te yalla dafa bëgg raxasat aduna bi adunaam bi kérok ba yonent yalla Nuh di dugg ci gal ga wona domam joju nga xamanteni soxnam soosu ñi wax alquran di wax ne nekul won ku bax jur ko bako yonent yalla Nuh woyé dafa bañ yonent yalla Nuh ne ko yow sama dom kay nga andak man mu ne ko dedet mu ne ko so ñewul da nga lap ci ndox mi de mu ne ko bu yebo te itam duma lap ndax montagne bu guddu bele man na fa dem tok fa ndox ma du fa aksi fek ndox ma dana ko dépasser bu dépasser ko lu tolok mom wala lu ko upp kérok yonent yalla Nuh jaxlé na jaxlé go xamanteni ñaan na boromam wa nada Nuh rabbahu wa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla neena yonent yalla Nuh wona ma kérok dadi may wax nema yow sama borom sama dom bi de ci sama ñooñ la bok ci sama wa kër la bok te itam xamna ni sa rendez-vous bi du tardé taw bi fokk mu ñew ñi la gëmul fokk nga bëggal leen fokk ñu dé ci taw bi té itam xamna né ya gëna mëna atté ñëpp té ya gëna manu ñëpp ma bëgg sama doom ji sopp na ko ciofel go xamanteni bëgg na mu and ak man ci gal gi yalla dafa wax ak yonent yalla Nuh qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih inni a'izuka an takuna min al-jahilin mune ko yow Nuh ki bokul ci sa njabot ndax liggey la bo xamanteni du liggey bu yiw te mang lay yegal ne xana xamulone yaayam bagn la koy may intention ba nekulone intention bu serieuse dañ la beugona jekk lolo tax ñu may lako yene bobu nak motax lo juro nak mom rek day bon motax innamal a'malu binniyat kun kep ko xamanteni yalla dogal na yangi jëflanté nit nang ca lal yene bu sel so ca lalul yene bu sel itam lu bon rek ca yam ndax sey su fekente ni yene bu sel laluko ludul intérêt rek moko lal wala lenen lal ko fokk nga gis natija ba fokk résultat bi genn motax mu ne ko yalla ne ko innahu 'amalun ghayru salih wa yene biñ la ko mayewon moy yiwul lolo tax sa dom ji du meuna nek julit yefe rek lay nek loko beug beug itam won ko gannaaw bokul ci soñ ñu mu melni kon jigen ñi amna ci ñu bax wante itam amna ci ñu bon waye ñun ñi ñu yittel moy ñu bax ñi pour soxna yi mën leena roy ku melni sayyidatuna asiya sayyidatuna asiya ray nañu ko waye yalla téro nako ay château yu am
valeur ci aljana waye bi nga xamanteni yentu yalla Musa alayhi salam rayna asiya ray jibarkat ya ray lett kat ba don lett ay domam te la tax ñu ray len du dara lu du rek gem guñu gem yalla yalla neena nak jeulna nak samay aya ñu nek juroom ñenti aya yo xamanteni dama ko tegalé waaw indi ben miracle ñu ñaan ma teggi indi wat benen miracle fataba Allah alayhim alayat almufassalat ba'daha fi ithri ba'd te aya yoy nga xamanteni yalla mom la indi won juroom ñenti aya la ba ci ñeuk modi yatwa yatwi miracle la loxo bu wex ba itam bi nga xamanteni yalla dafa waxon yonent yalla Musa neko dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana wex dana am lèr lumière bu fess bu ci genné bo xamanteni dana jaaxal kep ko xamanteni jaakarlo nak yow alquran waxne wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin-nadhirin koku itam ci miracle yi la bokkon ak tawba mudi tufan ak njereer yi nga xamanteni yebalon nako ak teñ yi nga xamanteni itam yebalon nako ak mbott ya ak dret jak tamsuba bam len masxo ak xar gi mu xar geej yi moy juroom ñenti ayat yi nga xamanteni alquran tuddu nako ne ay miracle la yo xamanteni Musa jëfëndiko nako pour convaincre Firawna ak ay ñoñam pour duggal len ci l'islam waye nanguñu amna sax ñu ne Musa nit ku ñul la woon ñu ne li tax mu nek nit ku ñul modi liko yalla wax ne ku duggal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana lèr dana wex tal wexay bobu dana jaaxal kep ko xamanteni rek taxaw na jakarlok yor yow yor ñaari beut lola tax ñu bari ne yonent yalla Musa nit ku ñul la woon ñu bari neen yonent bu ñul amul waye nak yonent yalla Musa mom ñu bari ci borom xam xam yi wax ne nit ku ñul la woon te itam bo xolé Egypte ay copte yi fa dekk ñu ñul lañu ndax amna benn dekk bu ñuy wax Nawba mu ngi frontiero ak Soudan et so demé amna fa lu tollok 20 millions ci ay égyptiens yo xamanteni ay nit ñu ñul leen et Nawba nak tuba bi mom lañuy wax Nibi et kon lolu day wone rek ne lu mëna nek la yonent yalla Musa nek nit ku ñul ku melni Cheikh Diop mom waxna lolou te égyptologue la neena yonent yalla Musa ku ñul la won ci bi mu defé ay mbiram gis na ne dal yonent yalla Musa nit ku ñul la won ala kulli hal tarikh mom tarikh la rek waye ku melni Imam Sha'rawi mom dafa contrôler waye teguko luddul rek ci racisme ndax mom daf ne dal Musa nekul won nit ku ñul parce que Imam Sha'rawi borom xam xam la ci Égypte ñepp diko ciow mais mom daf ne won dal yonent yalla mo dafa weddi wax bi mom neena yonent yalla Musa du nit ku ñul waaw neena ndax ñul naqs la ak wañent la te ap yonent warta wañe ko xam nga borom xam xam bu tol ni wax bi day nek jam jam bu reuy lolo tax toujours mak ñi di bëgg nit ñu ñul ñi xamne l'islam bi kenn momuko l'islam bi kenn momuko alquran dafa wax ne ma len bind yalla dafa wax ne ma len bind wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa in akramakum 'inda allahi atqakum ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla ma len bind nak def len ay giir def len ay peuple pour ngeen mëna xamanté ci sama tour man yalla waye nak ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen kon bu waxé né der bu ñul wañent la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam xam parce que yonent bi ci bopam wax na ne ku wex gënul ku ñul gënul ku wex gënul ku xonk gënul ku wex gënante bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla kon inna akramakum 'inda allahi atqakum waye dal al muhim huna liñu yittel fi du Musa ku ñul la won wala ku wex la lañu soxla rek moy jikko ji waye yalla mom mo bind kumu bonal nga bon kum baxal nga bax waye dal
ñu bari jiñ neen na yonent yalla Musa nit ku ñul la won mu melni bi nga xamanteni yonent yalla Musa jëflante nak Fir'auna te Fir'auna woné ak soxor ci ñi andak mom yalla jox nako itam ay tektali doole te moy ay miracle bu ci ñëk modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi lolu defoon titangé bu reuy ci wa Égypte ñu daldi ñew daw si ñew ci yonent yalla Musa ne ko li ñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñëpp dañen dé yonent yalla Musa daldi ñaan taw ba teggé ko ah mu yakani gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu andil waye nak ñu ngi lay yegal ne sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la wa fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin bi nga xamanteni wala ma waqa alayhim ar-rijz qalu ya musa du' lana rabbak bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijz lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna 'anhum ar-rijz ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun suñu wëlrëntek yonent yalla Musa ba mu ñaan yalla ba yalla teggi mbugal ma rek ñu delu wat ci melokan wa ñu nekkon melni waxuñu won ak mom waye yalla continue wat ci ginnaw tufan bi indi ay njereer njereer yi dugg ci dekk bi luñu bayon njereer yi lek nañ ñu dem ba mënatu ñoo am dara ay njereer yo xamanteni dafa melni rek e soldar yu yalla yebal ndax sheytane waxon na yalla ne ko e man amna soldar yalla ne ko kan ñan ñoy sa soldar mune jigen ñi yalla ne ko man njereeri ñoy samay soldar waaw xet wuma dem ba jepi len rek dana yebal ci ñoom ay njereer waaw njereer yoy nak ñoy ñew sonal len ñu mujjat ñewat ci yent yalla Musa ñaan lu nek ñu jabatu ko wax ba yent yalla Musa ñaan boromam yalla teggi mbugal ma bamu ko tege itam ñu delu wat rek daldi e fecc wat wëlëre ba mu yebalat ci ñom itam e ay teñ ñi ne ay mat la wax yi bari na ci waye dal yebal na ci ñom dal lu melni ay teñ yu leen di mat seen lal yeek fo dem seen yaram yi seen bop yi yépp ay teñ lay nekk képp ko xamanteni rek weddi nga yonent yalla Musa andul ak mom e ci say yaram ak sey say yereek sa neeg ak fune mir yeek yépp ay teñ rek nga fay gis loolu jaaxal leen ñu ñëwaat ci yonent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metti na ah yonent yalla Musa itam daldi ñaan yalla teggi mbugal ma teewul itam ñoom ñu continue waat rek fecc waat wëlëre ba melni du ñoom ñoo demon ci yonent yalla Musa doon ko ñaan pour mu teggil leen mbugal mi ñu melni dal ku koy foy ah ñu tekki dir yent yalla Musa lañu charponté won ak mom defuñu ko yalla wacce wat ay mbott dekk bi dal fo dem mbotta nga fa tali da ngay dox di joggaté mbott yi dafa mujj dekk bi di xey ndax mbott yi dey ci mbedd mi ci kaw lali ci nday fune sa porte yi sax da ngay duggal di genné dara fekk ci ay mbott nga genné di sanni ndax mbott yu bari fune mbott ya nga da ngay tek sax sa bolo añ di añ nga gis mbott yi teb di dugg ngay seppi di sanni ndax mbott yu bari yalla na tolen lool taxul ñom itam e ñu daldi genn ci natu ba manam genn ci lañu nekkon lulul dañu lalat ay pexé ñewat gis yonent yalla Musa ne ko ñu dal li ñu bëgg modi nga ñaanal ñu sa borom bi xamna yonent yalla Musa kenn ëpp ko natu ndax giir gi gëna dëgër bop ci giir gi giri len ko bolel muy jifi e ñu ne ko li ñu bëgg dal moy nga ñaan yalla teggil ñu natt bi ndax mbott yi dal sonal nen mu ñaan mbott yépp yalla melni daf ko raxas ci dëkk bi gisato fenn mbott amna ñoy sax mbott yi ñu ngi génné ci nil bi waaw ci nil bi lañu génné rek songu dëkk bi amna ñu ne nak dañuy yew rek fu ne nga gis fa mbott waaw e biko juroom ñaarel ci natt yi ginaaw biñu teggé nattu mbott yi yent yalla Musa yaakaani dañuy gëm ñu lankat
delluwaat ca yéeféer ga ñu nekkoon, yàlla jékki-jékki rek wàccee deret. Ñu ne daal seen ndox ya, ndox mi daal bu dee teen la wala robinet wala ndox moo teg rek boo ñëwee boo tànqee bay naan rek mu nekk deret. Waaw, soo duggee di sangu itam mu nekk deret. Moom daal ndox ma xonk cur la. Am na ñu ne itam dañ caa boole di bori. Waaw, seen bakkan yi di soteeku deret rek. Dëkk bi daal fees dell ak deret, waaye ñi gëmul nag yonent yàlla Moussa ñoom la yàlla teg nattu boobu. Wax ne sax soo bu fekkee ku weddi yonent yàlla Moussa moo ànd ak ku gëm yonent yàlla Moussa di root ci teen, bu kii rootee ndox mu sell lay yóbbu, bu ko lee rootee moom kii weddi yonent yàlla Moussa moom ndox mu am deret lay yóbbu. Loolu lépp yàlla nattoo leen ko, waaye taxul itam ñu jàjj lu dul dañu lalaat ay pexe ñëwaat ci yonent yàlla Moussa ne ko, ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mii nga xamante ni yàlla teg nañu ko. Ñu ngi lay ñaan nga gisee sa borom bi mu teggil ñu ko, ndax ñun kat sonn nanu te itam soo ñu dimbaliwul du baax. Yonent yàlla Moussa moom itam ca mbaax nga ak itam yéene bu mu am ci xeetam, ndax bugul mukk aw xeetam daal di texe di lu dul dafa namu ci ñoom ak texe, mu daal di delluwaat tàllal loxo boromam daal di ñaan yàlla ne ko, yàlla maa ngi lay ñaan mbugal mii nga teg sama xeet ka teggi ko. Yàlla delluwaat ndox yi nekk ndox yu sell yoo xamante ni mën nañ koo jëfandikoo, waaye taxul itam ñu jàjju. Lu dul ne ba ñu d' accord rek yonent yàlla Moussa ci charte boobu, dañu mujj nag daal di delluwaat ca kéeféer ga ñu nekkoon. Yàlla nag daal di xam ne ñii ay baadoola lan, mu fas yéene leen nag raxas ci kaw suuf ba ñu set wicc. Mu daal di wax yonent yàlla Moussa ne ko, léegi nag li mu bëgg moo di nga génn dëkk bi, génnal dëkk bi yàgg ku la gëm, ndax dafa am lu ma bëgg. Li ma bëgg daal moo di suuf sii dama bëgg ñi ma gëm donn ko. Waaw, wa awrasna alqawma alladina kanu yustadafuna mashariqa alardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alxusna ala bani israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasnacu fir'auna wa qawmuhu wa ma kanu yacrishun. Léegi nag ñu organiser ci kaw ay nax ñoom waa kër Moussa. Ñu ne daal comme ñoom ñoo nekkoon mbindaan yi. Waaw, comme ñoo nekkoon mbindaan yi, ndax ñoo nekkoon xeet wi gën a suufe, ndax Firaw na moom ba mu yéegee rek daf leen suufeel. Te ñu nekkoon itam ay nit ñu baax, nekkoon sët ci yonent yàlla Ibrahim ak yonent yàlla Ishaq ak yonent yàlla Yaqub ak yonent yàlla Yusuf, te Yusuf indi leen foofu ci Misra ci Égypte. Firaw na jàpp leen daye dal leen ba ñoo nekkoon mbindaan ya daan liggéey ci kër yi di baleeg di foot ak di tuuri mbalit yi. Ñu ne leen nag li ñu bëgg daal moo di comme dañu am benn fête bu ñu bëgg organiser. Fête gii nag dañ ci bëgg nag ngeen abal ñu seen i takkaay, su ko defee nag léegi kenn ku ci nekk ci waa kër Moussa yi ab patron ne ko daal dama bëgg nga abal ma ay takkaay. Ñoom nag ñu jël seen or yu am valeur ya, ndax mujj na moom Firaw na ñemeetul waa kër Moussa yi, ndax miracle yi nga xamante ni yonent yàlla Moussa jëfandikoo na ko ci yet wa ak loxo ba ak taw ba ak njéeréer ya ak teeñ ya ak mbott ya ak deret ja ñemeetul nag léegi moom yonent yàlla Moussa, moom Firaw na ñemeetul yonent yàlla Moussa. Foofu nag ci la digal moom Firaw na soxnaam yi ne leen daal li ma bëgg moo di ngeen jël seen takkaay yi ngeen abal ko banu Israël, comme ñoom seen fête gi jublu si na. Bu ko defee nag ñoom ñu sollu ci, ñu jël nag seen takkaay ya, seen or ya, seen valeur yépp jox ko waa kër Moussa yi. Ndeke ñoom la ñu bëggoon moo di buñ leen joxee or yi, ñoom am na nu ñu organiser woon pour ànd ak yonent yàlla Moussa, ndax yonent yàlla Moussa war naa ànd ak ñoom pour génn dëkk bi.
waye lolou nek mbir mu doy war nek mbir mu doy war ndax ñom warnu ñu genn dekk bi te itam fir'aun nguram yatuna te itam amna doole te itam geej gaangi ci sen kanam xamuñu ñuy def ba jall lolou defon nak e jaxle bu reuy ci fir'aun e ci yonati yalla Musa yonati yalla Musa daldi wax gaay nak ne len nanu baye dal ba bu gudde rek ñu daldi yollo su ndank genn waye wax ne ni bañu ñëkke jog pour dem dañu gëlem gëlem nanu xamuñu fuñu jëm mom yonati yalla Musa e bimu gëlemé nak dafa laccé né waw é ñun dé gëlem nañu xamatuñu fuñu jëm am nak ñuko wax né ko yonenti yalla Yusuf alayhi salam waxon na né é bis bu ngeen démé bay génn Égypte dana am bénn yonent bu ñuy wax Musa Imran mo koy jur bur bu kacior bo bu ñuy wax Firaun mom moy jamar lok mom té itam ci ay loxom lay alko légui nak su ngeen démé bay génn dëkk bi na ngeen ma genné dëkk bi yobale na ngeen ma sulli ci sama bammel yobale ma yobuma Baytul Maqdis mais fi bu len ma fi bayyi ndeke seen gëlemte gogou yalla ko def ndax bëgg nañu yene ba nga xamanteni Yusuf amon

yent yalla Musa nak daldi retourner daldi e ñu wax ko lolu ne ko dal Yusufa waxon na ne dal buñ di dem bay genn nanu ko nanu summi bamelam yobbu ko fele ca Baytul Maqdis mu lacc nak mom yent yalla Musa ne kan mo fi xam bamelu yent yalla Yusuf ah ken xamuko e muy wor nit ñi di lacc kenn par kenn di lacc kenn par kenn ba ag ci ben magat magat mi nak mom mo ne xamna fañu sul e yonent yalla Yusuf mu ne waye nak yonent yalla Musa ma ngi lay yegal ne duma la wax mukk ne la barab sangam len ko sul ludul ne charte bi ma bëgg chartante ak yow dang ko nang mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk fo dëkk ci aljana ma and fa ak yow dëkk yonent yalla Musa ne ko ah non non lol mom duma ko def mom dal e wax ma rek barab bi waye nak nek fi di la war lol nan la da nga dugg aljana ak yoy koku mom duma ko def soxna sene ko kon de duma la ko wan yalla dadi yebal jibril ne ko demal nga wax yonent yalla Musa ne ko nako nangu nan nangu charte bi ko soxna si wax bo legge ñu bokk ñom ñaar dugg aljana te fum nek fa la soxna si di nek yonent yalla Musa daldi nangul soxna si lol waye ndigal mi ngi joge ci jibril jibril jele ko ci borom bi bi mu ñewé e ne ko waaw kon nak nangu nako ëlëk fumuy dëkk rek fa ngay dëkk soxna si ne ko kon nan ma yanu ndax awma tank yuma doxé ñu yanu ko waaw ci guddigi lañu dem soxna si mo ñew ba ci nil bi waaw ci bir ndox mi mu ne len fi lañu denc yonent yalla Yusuf waaw yonent yalla Musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bofu ndox mi sax mur na bamel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas bamel bi gas ko bu ñu ñëk fajar di jot genné nañu yonent yalla Yusuf ci bamel bi ba yenu ko wara genné ak mom dañ ko dañuy yenu bamel bi rek biñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ne lolu kon hikma yalla la ja len xamé yoon wa nak daldi teggu ci yoon wi nak wara nak genn dekk bi dem nak wuti nak fa len yalla yebal mbokk yi histoire la bo xamanteni tabarakallah guduna te ken munu ko ndexñ ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko genné nak e tabarakallah ci kemtalay suñu deg deg ak kemtalay suñu gëstu mu melni nak e waxtu yi dafa jeex ñu bëgg rek nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu e ñi nuyu Malik Sow di nuyu Husseinu Ndjay di nuyu Idrissa Djéju di nuyu Makan Sen ñu nga dëkk ci Rue 15 Angle Corniche ñu nga nekk ci sen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu ngi leen di nuyu di leen sant e ñu ngi nuyu itam suñu jigéen ju baax ñukoy wax Tiané Si nekk ci Masjidul Rasoul ci Jëppal Kat di nuyu itam Kumba Sey Wad ci Geltapé sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen mbokk Pape Dia ak sen soppé al Imam Moussa Gueye wassalamu alaykum ورحمة الله تعالى وبركاته

ngay gis ay xala yu ndaw ak li alquran di reey reey yeb alquran joju mu ngi ci seen dënd ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben xaraf lolu nak lu neew la woon ci xéet yi mujju di am mu di tawreet ak zabur ak ñu neew daan mokal téré yoyu ci téré yu ndaw len kat waye xolal alquran ni mu reey ngay gis ay xala yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen dënd ba mu jeex mu ne ko nak gis na ne téré bobu lamuy reey reey yeb neena gis na ne xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay keuyit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis na ne itam tedd nañu tedday go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yeñ fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisee bu ñuy julli neena dañuy rang yu jek melni ay malaaka yu rang neena bo deggé sen baat yi ci biir jakkay neena da nga yaakaar ne ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamba yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu dugg safara ñoom ñepp aljana la ñuy jëm mu ne ti itam ëlëk ñoom bisu reglé ba duñ ko téwé duñ ko fekké waaw duñu fekké bisu reglé ba ndax bisu reglé ba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pamté coono bu nekk malaaka yi dañ ko tek nit ñi ci reglé waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut baraf sangam li lutax nga wax ko su fekkenti ni sa gemmiñ narna wax leneen luddul loolu yalla tejj sa gemmiñ wax lo sey cër waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tejj gemmiñ yi su fekkenti ni nar nañu wor wax lo cër yi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'lamun yaf'alun mu melni kon yonti yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yahudi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa ba mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi Muhammad akane xon ma bokku ci wa keur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laytam won ko ne ko bonulo te itam sa xet baxna dadi koy defele ñetti aya dadi koy wax ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin ne ko yow Musa man sa borom mala tan jox la sama mission jox la sama message pour nga jallale ko ma wax ak yow jox la sama wax te modi tawret bi mune kon nak lima la jox djel ko te itam nga bok ci ñi sante sen borom bañu sak jëf fofu nak la Musa xamene itam e amna daraja ju reuy ci digënté mak boromam waye itam xamé mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenti bi sallallahu alaihi wasallam amnañ ko waye yenenti yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous bu am solo mu nek itam waxtan bu am solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako ne ko yow sama borom sa jami kan nga ci gëna bëgg mu ne ko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidi ku bis bu nek te duma fatte ba mukk mu ne koku la gëna bëgg mu ne ko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jami mu ne ko sama jam bi nga xamanteni fune lay wuté xam xam té xébu ci kenn ci par gu né dana fa tok jëm ju nek dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam baat la bu yok ak njubam wala baat la bo xamanteni da koy wëlbeetiku ci da koy wëlbeeti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diiné mu né koku dal moy ki ëpp xam xam ci sama xéet niki bi Musa di wax ak Yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis mo sol yere yu rafet Yalla ne ko ya rab man hadha mu ne ko yow sama borom jëm jele ma gis kan la mu ne ko jam la bo xamanteni amul ak kañaan abdun la yahsudu an-nasa ala ma ataahum Allah min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kañaan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari way juram
te jam la bo xamanteni itam musuta rambaaj ci digeunte ñaar ba jaxasele lulul digeunte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam bele kat la tax yalla tek ko ci wetam modi amul kañaan modi itam ne dafa fonk ñaay wayjuram modi itam ne nekul ko xamanteni day dox ci digeunte nit ñi diko yaq ba nit ñi di fewelo Musa dadi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam dadi wax ne rabbi ighfirli ma jara min dambi yalla ma ngi lay jéggulu lima jotta def ci ay bakkar mu melni mbokk yi yentu yalla Musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo la waxtan yitam digeunte mak boromam waxtan wa am solo la insha Allah ci aljuma ji di ñew dinañu motti li def ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko dind ci ke ci jitu di ayda jagne nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm gor gui li di nuyu khalifa ndjay ndjay nas ci tiwawon di nuyu itam dimingo bey di nuyu amadou saw ci djeppal de di nuyu cheikh ahmed tijani wad ci mbour yor dara ca Mousdadiar di nuyu itam madame wad ca bcao sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk abdullah diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

do mu eppele la alal fouf te gisuloko lolou yombul waye e liñuy wax nan borom alal bi na fexé ba bañu gis bopam ba bañu gis bopam ci alalam waye itam ki ñak na fexé ba bañu iñan ñaar yépp ben bu ci nek baxul al kibr baxul modi reuy waw ñaare ku am alal reuy mëna la japp ba nga yaakaane ya gën nit ñi kon alal dana def ci nit ki reuy te bobu itam baxul alal ñak itam mëna def ci nit ki ak kañaan waaw su ko defé nak bobu itam baxul ben bu ci nek rek febaru xol la bo xamanteni nit ki war nako opérer bopam bu dindiko kañaan nak e da fay lek ay jëf yu rafet comme ni safara di leké mat safara day lek mat ba mu nek doom nonu itam le añaan di lekke julli go def diko lekke koor go def diko lekke azaka go def te mu sel lol lekko ba mu don dom ba nga xamanteni doto ko meuna jariñoti mo melni kon ni li nu wax deug la ndax e nit ki yalla mené ko gan nga dekk ak mom mu reuy te añane woko ludur rek japp nga ne dal li yalla moko jox yow lila yalla jox doylo nga ko lolou yombul entibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne kun wari an takun a'bada an-nasi wa kun qani'an takun ashkara an-nasi waaw ne entibi sallallahu alaihi wasallam neena nga sam waaw neena bo sammo yaay gëna mëna jaamu yalla ñepp neena itam na nga doylu so doylo neena yaay gëna mëna sant yalla ñepp te itam dañ ne ko xébul rek la nga am di bur waye lo bari le bari le lo bari le bari le te doylu wulo amulo dara waye bo amone deureum itam te gis lo alalu kenn melna ni am nga aduna ak li ci biir mu melni kon Qarun gisone na bopam gis bopam gogu nak taxna bis mu dajale wa banu Israil ne len dal yenen ci yalla Musa ni ma xame tawret non rek la ko xame te mako gëna rafet mako upp alal mako dakk bat itam ci mbolo ndax yenen ci yalla Musa e lamiñam xawona am e tuti ay bu ci nek ndax e fer ba nga xamanteni e lakon nako ci ba muy nek ndaw lolou taxone na lamiñam setlu won motax Qarun itam di titeru di wanene moko gëna rafet moko gëna neex bat waaw yalla bu fekke daf la def nga rafet am xam xam am alal ba pare sa bat neex e su la yalla dimbali wul tuti rek nga beew waaw lolo taxone nak mu beew e bu Musa masana tok fi mom bay dem fele tok fa ak cortegeam yor mbolo mu bari nit ñi bëgg aduna yépp mu jina su Musa toge Qarun tok ñom dañuy yoléku ndank di dem ci Qarun ndax ñu mën fa amé dépenses e mu melni Qarun musul dañ di lor yonent yalla Musa di fetterlu ci ko diko wan itam ni mu toll demone na ba lolou xir ko ci mu tabax ben keur gu rafet buntu ba mu def ko or e mir ba itam mu def ci ay tableau or yu rafet ba demone na ba wa banu Israil li setan keur ga ndax rafetayam nit ñi di dugg ko genn rek di yemu ci keur gi ndax ni keur gi rafetek ni mu taro e nit ñi dañ fa daan xey di fa gont muy joxe ñami rek nit ñi di lek mu leen di waxtaanal nit ñi di re waaw Abdoulaye Ibn Abbas wax na ne bi azaka wacce ci yent yalla Musa neena Qarun Musa dafa ñew ne ko dama bëgg nga joxe azaka neena mo négocier ak yent yalla Musa ne ko dal d'accord na ci joxe azaka parce que bëggul feñal ni gëmul ndax bu ko defé banu Israil yépp dañu genn ci mom waye nak e li alal ji di bari bari ko nayon la nak mom Qarun mu daldi négocier ak yent yalla Musa ne ko dal dama bëgg alal ji e jooni dinar yu nek ma genné ci ben dinar jooni dërëm yu ci nek itam ma genné ci ben dërëm

e gatt yi itam jinné gatt bu nek ben gatt lay genn niki non itam sama affaire yi ma am yépp war ko genné azaka bu ci nek rek ben la ci genné Moussa ne ko d'accord mu dem régler alal ji compter ko compter azaka ji nek alal ju nek ay milliards milliards milliards xana kon alalam bari won mune ah milliards yu bari yi de te ay ben rek la won mune dal sama xol mayuma mu koy genné mu dadi ne ah nimay def dal pour mucc ci moy na def pexé dadi dajalé nak banu israël waxtan ak ñom ne len dal limu bëgg moti Moussa mi dal kaddom tag ci ñun am ku ko conseiller ne ko nak da ngay fexé yaq deram da ngay fexé dal jël alal guer benn jigen amna benn jigen ju nek fele ci koñ ba ku rafet la ci taru koku soko géré man na yaq deram e qaruna dadi dem dajale banu israël ci ben pench daldi dem nak way Moussa ni ko nit ñangi lay xaar pour nga ñew war len bi yonent yalla Moussa ñewé commencé warati dadi wax ne yeen banu israël kep ku sacc ci yeen da nañu dag loxom kep ku dural nit yaq deram wax ci deram lu ñaaw koku da nañ ko dur téméré yar ngir yar ko kep ko xamanteni itam e njaalo nga te itam amulo soxna neena koku da nañ ko dur téméré yar neena kep ko xamanteni nak dafa njaalo te fekkon ko mu am soxna mu ne koku dañ koy jam ba mu dé e qaruna ne ko waw ba ci yow sax bu fekkenteni njaalo nga non len lay def mu ne ko waw donte man la sax mako def dañ ma wara jam bama de ah e legi nak qaruna ne ko ah amna ben jigen de bu nek fi mom neena dal e mas nga moy ak mom Moussa ne ko aha man musuma moy yalla mu ne ko jigen ji de mu ngi ci barab bi mu ne ko anam mu ne ko mu nga nele neena dal mas nga moy yalla ak mom ci bopam moko wax ah bi nga xamanteni nak ndaw si e ñewna Moussa dal di koy lacc ne ko yow soxna si man de ma ngi lay lacc ndax mas na sekk ak yow dara soxna si ne ko ah soxna si xalat xamne itam wax deug yalla tour mal yonent yalla Moussa mo gëna dangereux setal ko mu ne kon nako setal ti mucc te baña top qaruna mi ndax ñom e li qaruna di bari alal e xamne ne itam yonent yalla Moussa amul dara waye kilifa la amna ci ru bir ndax ke dafa am ci ru biti waye ki am ci ru bir soxna si ne ko man nak qaruna mi moma gar jox ma alal ne itam e su fekkenteni tumal na la e takal sa der dana ma tak te itam dana defar sama affaire bama d'accordon ci ak mom waye dal dama khalatat xamne dal wax deug yalla musuma sekk ak yow dara te itam ma taxaw fi di fen lol dal wax deug yalla sama ngeum mayumako ah yent yalla Moussa nak dadi rot su jotal boromam daldi joy daldi wax yalla ne ko yow sama borom su fekke sa yonent la yalla nga ma merle ci la yalla nak e wax yu yonent yalla Moussa ne ko joxna ndigal suuf lu ko neex def joxna ndigal suuf lu ko neex def lu digal suuf si rek mu def ko ci la nak yonent yalla Moussa dadi wax suuf ne ko wannal ma qarun mu commencé diko wann qaruna diko tinu nan ko balma ci digeunte sama borom sa digeunte ak sa borom mang lay ñaan nga jéggal ma Moussa ni suuf wann ko ndax merna ba mer gi upp suuf di wann mu koy saraxu nako ba wax ko ne ko ci digeunte itam mbokk gi ñu boole ndax sama doomu bay tax nga te sama doomu tante nga waye Moussa ni suuf wann ko rek suuf diko wann ba yeren ba qaruna jeex tak wax ne ba legi
bis bu nek suuf dana ko won lu tollok taxawayam bu ñu démé nak bamu ag ci suuf néna nak ci la aduna bi di tukki waaw kon qaruna agagul ci suuf bako suuf commencé won ba légui bis bu nek dana ko won lu tollok taxawayam waye banu israël commencé wax nan musa rayna qarun waye def ko lu dul rek pour mëna jekku alalam waaw légui dal dafa bëggoon mu dé mu donno alalam Musa ne yalla comme touma bi jipna ma ngi lay ñaan nga digël suuf wonal ma magasin yépp suuf ci dal di tocc ci saasi magasin yi di dugg ba jax tak e koku modi qarun modon nit ki nga xamanteni alal mo taxone mu sooru nitu yalla bu mag bo xamanteni mu ngi bok ci ulul azm bëgguna yaqdaram te itam lu mu xam ci walu tawret Musa moko jangal lu mu xam ci walu kimiya itam Musa moko jangal waye nak alal puissance la bo xamanteni ku ko yor te fekkul nga bo feuntal sa xol ci l'islam toyal ko ci man na jur ci yow pep bobu ñuy wax al kibr mu di reey te reey gogu bu ñewé man na jur al kande jo xamanteni musiba bu reey lay nek ci yow mu melni nak ginnaw biñu joggé ci qaruna mom dañu dugg ci nitu yalla bu mag bu ñuy wax khadir mom itam mu bokku ci niti musay insha allah ci aljuma bi di ñew ñu ñuy nak mbokk yi nga xamanteni ñu ngi némé ko émission bi diko bind di ci jital soxna ayda jagne madame li nek ci direction statistique di nuyu itam Marem Ndiaye di nuyu Fassissé di nuyu Jama Mbodj ak personnelu archive national yep et di contane ci ñoom gis neen itam taranga yi nga xamanteni tabarakallah def nañ ko ngir yalla ak seen ciofel ci l'islam rek di nuyu et Njawar Diagne ci Cambrène nek itam médecin ci le Dantec di nuyu Farsil de deuk Sikap Liberté 1 ñu ngi len di ñaanal yalla mi nga xamanteni mom fay yalla na len fay te itam yalla na len yalla dundal ci l'islam ray len ci te itam yalla nangul len di nuyu itam Mamadou Ndiaye nek ci jeunesse sport et sen mbok Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbok Abdullah Diop ci sen émission Kalimatul Haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

gën Aboubacar waaw neena jant bi tiimul jant bi fenkul ci ginnaw yonent yi ku gën Aboubacar waaw ñu ne bu fekkee Aboubacar moo téye làmmiñam di ko xëcc ba koy bëgg buddi sànni ngir ragal ayam mu ne waaw waaw ñun ñi nga xamante ni nag ñun demaguñu fenn amaguñu benn yow bu wóor waaw ñun nag waaw ñun suñ position naka la demee kon nga gis ne nit ki war na yar làmmiñam bu baax kon war nañu sukkandiku ci Luqman gis-gisam bu rëy boobu mën a wax nag ci danger yi nekk ci xol ak làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni yal na yàlla yërëm waaja nga xamante ni bu waxee waxam di njëriñ kese waaw waaw dañu bëgg nit bu addoo rek na nekk njëriñ lu mu mën a jëriñoo wala njëriñ lu nit ñi mën a jëriñoo waaw mu ne aw wala mu xam ne wax baaxul ci moom waaw aw sakata wala mu noppi xam ne wax baaxul ci moom waaw waxoon nañ leen ci émission bi weesu ne noppi dafa bokk ci graat ñeenti escalier yi nitu yàlla yi di jaare pour mën a jege seen borom kon nit ki daal ñaar moo war a nekk ci moom làmmiñam bu dee wax na nekk lu am njariñ bu dul lu am njariñ na téye làmmiñam waaw yonent bi ñaanal na nit ki nga xamante ni su waxee waxam jur njariñ su noppee itam noppeem jur jàmm waaw mag ñi dañu wax ne penc mu jàmm nekk mag mu xam lu mu waxu la fa nekk waaw waaye bu fekkee ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko

musiba wala njaqare wala tiss wala lor waaw wala problème yu bari be ci sax deg go xamanteni daf la jam donte xaxam bu sew la neena na nga japp yow julit bi ne xaxam bobu lamuy sew sew amna bakar bum la faral kon dal al mu'minu kulluhu khair julit leppam yew la mune ko dom bul bëgg aduna nang ko deddu ndax bëgg aduna baxul waaw bëgg aduna baxul nga deddu aduna bo bëgge aduna yomb la waaw ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma zana Allahu al-abd waaw bi zinatin afdala min zahadatin fi dunya wa afafi batnihi wa farji yonent bi neena yalla sorolul jam bi mbubu mu gëna rafet mu deddu aduna fexé itam ba biram ñong ci lek lu aram fexé itam ba peyam ñong ci def lu haram

mune ko ndax dom neena nit dafa wara yar bakanam waaw nga samontek sa sharia samontek sa l'islam ba sa bir du lek alal ju haram fexeyitam ba samontek sa l'islam ba sa pey du def lu haram waaw nit dafa wara mom bakanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki warna fexé waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexé ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lek bu mu xam sa bëgg jigen bu mu xam sa bëgg dom waaw ndax ñet yi bu mu ci xam rek santage lu waaw su xamé sa bëgg lek bu la méré yéxal añu bi su xamé sa bëgg jigen ah su la méré téré la bopam so xamé sa bëgg dom bu la méré duma sa dom kon nak na nga de do aduna so de do aduna rek te ñepp te aduna te ñepp waaw mune ko sama dom na nga moytu bakkar yi nax day waral duma yi aduna lu jitu duma yi al-akhirah yalla duko xare ba ëlëk fi rek la la koy wone mune ko bakkar yoyu modi moy sa ndigalu ñaari wayjur baxul nang ko moytandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fi ngay jëkka toroxé waw lu jitu ngay am toroxtek al-akhirah muniko ba ca top itam modi fen ba ca top di wor ba ca top itam di dok mbok muniko ñenti bakkar yi nang ko moytandiku waw ndax da fay waral dumay aduna ak dumay al-akhirah mune ndax dik na ci hadith yonentibi ne ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadkhiruhu lahu fi al-akhirah min qati'ati ar-rahim wal khiyana wal kadhib wa inna a'jala at-ta'a thawaban li silati ar-rahim hatta anna ahla al-bayt la yakununa fajara fatanmu amwaluhum wa yak ثرو عددهم اذا تواصلوا ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا امول بن بكار بو خامني يالا دانا تي گاو دي موغل كاكو ديف في تي ادونا موغل كو تي ايتام الاخره نينا لو اوب دوك مبوك اك وور اك فن واو موني ايتام نيكي نونو bakka neena tiyaba bi yalla di gëna gaaw pour fay ko nit ki fi ci aduna fay ko ko itam ëlëk al-akhirah modi jokk mbokk waaw kon nit ki su day jokk mbokkam rek na japp ne dana am aduna bu neex dana am al-akhirah bu neex su day dok mbokk nak lu dundam neex neex ci njël ben nga itam ne sorale ne mujju gu bon lay am yalla ñu ci yalla mussal mu ne ndax yonentibi moy wax neena da nga gis neena mbokk yo xamanteni naam ci walu jikko sax nek ñu ñu bax xeyna ay katchor len ay nan katu sangara len wala tabarakallah dal ay katchor lañu dal bi ma'na al kalima neena luñu bon bon ñom mbokk yoyu fek ñu ngi jokko di dox senu mbokk di ko rabanti bu mu jup neena yalla dana yok sen wursak yalla dana barkel njabot ga feek ñu ngi jokk mbokk ga kon nga xamne ay mbokk luñu bax te jubo wuñu sen bir rek waaw yalla du yaatal sen wursak mukk waaw waye luñu bon waaw te sammu mbokk ga japp ko rek neena yalla dana yaatal sen wursak waaw dana yok itam sen lim waaw muniko kon nak na ngay jokk mbokk muniko itam wa wassayna al insana bi walidayhi husna muniko nak na nga gorgorlu ci say wayjur muniko ndax yalla denkane na ne neena ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur motax yonent bi de ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataba Allahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabrura yonentibi neena ki xol way juram beutu yermande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci acc guñu nangu acc guñu nangu gis ngeen acc la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari ju ñuy dépenser ne yonent bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewante ak yermande neena mu tollok yoolu acc guñu nangu mu waxat ne man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah yonent bi neena kep ku merlo kep ku geureumlo kontanlo sa ñaari wayjur neena man yalla nga kontanlo kep ku merlo sa ñaari wayjur yonent bi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ni man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umri mu ne kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona ak te xem te itam neena fanam de na gudd lol sax waaw motax yenen ci bine na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañoo faatu ndax wax na ne man hajja an walidayhi aw qada anhuma maghraman ba'athahu Allah yawm al-qiyamah ma'a al-abrar yonent bi neena kep ko xamne wayjuram dafa gennaduna te jotul wona aji makka neena wursagam yaatu ba mu dem ajaliko wala wayjuram dafa faatu bayyi bor yu bari wursagam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal wayjuram ci bammel ndax gis ngeen neeku de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jeng dañu lay chéné ci sa bir bammel fek fayaluñu la bor ya mu ne kon nak bo fayalé sa wayjur ay borom wala nga adjal len makka neena ëlëk yow bula yalla di dékkal yowmal khiyam daf lay bolé nit ñu bax ñu sellña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim motax mu ne cipp ko xamne bëgg nga jokku sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jokku nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genee aduna rek na nga fexé ba teral len waaw ndax taranga gogu na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur genn aduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf don dox ci mbeddi medina yi dajek ben xalé nu yonte xalé bi fek xamone na wayjuru xalé bi wayjur wako bax la won mu nuyu xalé bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw bam ma baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma ne ma bo ma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk bo ma sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré bo ma sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax bi mu ne ko bo ma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkané né mbokk dañ koy jokk té ku jokk mbokk yalla dana yokku sa wërsek dana yokku sa dundu waaw mu ne ko té bëgg na sa wërsek yokku bëgg na sa dundu yokku kon nak so mu sulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam bo mu sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré ndax yenente bi mo wax né ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg na nga am diine kon bo mu sulé ba nopi del dox wëlëré gi moo di nen mag ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan ànd ak ñoom di waxtaan ci pénc mi daan dem ci jàkka ja bu ma amee soxla wax leen ko ñu jàppale ma ci mag ñooñu soo demee su ma génnee àdduna la nga am ci wërsëg dee leen ci teral te del dox itam di leen nemmeeku loolu de boo ko defee ah dana bu ma duggee ci sama biir bammel de dana mën a tàlli mu ne ko beneen bi ci des itam moo di bu ma suulal sama jëf
modine lu bax rek nga ma xamé waw julli wor japp sama ñambur duguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngal la buma genn aduna yow nga nekk ci jeneen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nekk ci yeneen ni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara da wutu cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuk cigarette kon nak bu besoulal sama jëf wa kon nga déggé ci né li yonent bi wax né man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abeehi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawum mu ne ko dom bu ma yejjil borom bakar nit bu defé bakar bu ko yejji dang koy laye bir waaw di xass borom bakar waaw té nit ki ndax def na bakar rek nga koy xass li woro ko wona def yeenenti bi neena ku ko def yalla dana la natto bakar bobu waaw waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye bir dang koy war waye nak do ko xass waaw ndax yalla moñe doomu adam mu koy moy waaw waye nak bu ko moye nak ko jéggulu bu ko moy itam na tup mu ne ko itam bo beugé nek goor gu deuguer da ngay wakirlu ci yalla baña wakirlu ci nit ñi waaw ndax bo wakirlo ci nit ñi da ngay nek goor gu doyé di wakirlu ci yalla yaakar ko ci sa wërseuk yaakar ko ci sa lepp mu ne ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni ëlëk nga mel neneen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek mu ne ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal khiyam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobbu la safara nga yore fa ñaari lamiñ waaw mu ne ko itam na ngay siwel nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wante mbok yi bala ñu ag fofu te comme waxtu wi dafa jégué ci si.